mi niango. Salang salang, dako kala tibol ko, nabaya ka kiyo ko. Ang sa takpiri mi niang. Ang kaya chela na takpiri mi ni, tibol yung sikwa, dan ang ngayon nga.